Buruangga mage abingak labo kadaki tanah pansa ang sinuara kapal gasari amuna tepan kadame anantu merengo saya pawang lang bunga mansang kigang gilumang mecah

kayo man siya, dami si may pwede happy. Tension, sa tabi mo, may nagdak na sa si Dave Mawa. Tanganang, sekali-kali, kita man top cup ingat na ngayaw orang bukay. Laban kita, ipon ngay, dano oras nga pa. Kaya ay kaban, Pasanto, Ariaku, Gordon John, Bagulay nga Radio Malaysia, Sarawak, YFM,